0: akorwa nga amaiga PAG no kwabo tigandere mambiga yabono ko butiki chinsaibire chi yabono mambiga buno kubanyiwa na Equity
1: buka nikabuka ejumapili na Zakari Majiaka.

0: Nenoenteni bobo. Ogo tebyaya. So I had to work hard. Nketuma. Kero netuma. Yime tingo seno wate tiswari gabu ntararuo.
1: Owe etuma naki.
0: Ginko iwa se mekutanire naonde. Ginko iwa se kendi kionsikire. Kiyogo tera. Naonde.
1: Ogo iwe kurusedi nera segete.
0: Naonde. Naonye mba manyeti.
1: Okay.
0: Sina ndari nate ninaiga. Nasa balibaga. Haki mongko nyentere. Ninde nyote na chiete kurusedi kato uchimagena.
1: Yes.
0: Nasa bile efea. Nasa bitu musani kato ne. Efea. Kurubo songa. Kagenda. Paka magena. Kimanyete nga gingo ika magena. Ngo tera.
1: Yes.
0: Na wamonda ko yungo yule. Sana sisi ni wa. Anga naona kamiambiti. Na ya wasa sili. Nga iko. Tikansa bali baga ntera. Nga tewa pa kuna na fazi. That's the first time I cried. Nga wuli why? Kakina tumeke fea pastor wacha.
1: Oinuma pastor kwa wate?
0: Iii.
1: Okay.
0: Rumu pasto lugo ntebi no monto wali kire horro. Nta atoro ni hea.
1: Okay.
0: Nabona ange tu walende. Patirende nche tinche tu na nago tebi. Tinche tu kufokasi ya soku angwa.
1: Yes.
0: Nga fokasi ya sebaliba nganche.
1: Bako anche
0: te. Ewa no rio.
1: Aso rio kuange te toriko nyagochio.
0: Atiko nyagochio mono.
1: Wama eto ya nanga ange
0: te. Nyo ete na chete kurise dino anisa moya. Nga tera, nga kora, nga ewe bitu ume mitori rebele. Nga achane abila binyomba.
1: Nga kikuwa ewe teri wano.
0: Uya. Ebi ya bobe.
1: Ebi
0: tu mebi nari weka nasa nyomba ningepata wapi. Ningeenda nikae kwa nyumba nisema bono maana ikuje kutoka mbinguni ingekuja. But I said thank you. Okay. Yule Mungu pia alikuwa ananitengeneza. Aone kama mimi ni mvumilivu. But still I'm
1: okay.
0: Mvumilivu, yes.
1: Wana wachire kaika kwa nyoreji studio wa Swahili go back amatera. Mba wa accommodated bange babo gusenga ki.
0: Mba ngange talibonse bale kwa nganga yolende. Akini rende among the people bali ko paki na bo bali ko ikabanda ngiri na ndinjo mete sauti ya nebu nirendi to ego kwana buna base kali raisi ndangiri ku ni neema onyo ru muntu
1: bwa bange bali ko ye
0: omoyo omo babere batatu bali baelewe tenga sauti ya Jocelyn ne bwa something
1: okay
0: na ri muntu ara kurangiri lakini rende tindiko kana nga tindagiri tikurworo na ara na ranyo waleteka sukari kuruwa se studio. Chi studio.
1: Yes.
0: Yes.
1: Aha. Wana, tebi nge sabari ya oyo gotoreka. Asenge nchoga abone kuwa reba tera. Heri kwe nyorela.
0: Ogo toreka. Ku PH. Mbora kubatisu nkoro.
1: Ehe.
0: Ni mbatisi de 207. Lakini, wacha kumumanya nyasaye na chite kumumanya katika bira
1: yes
0: kinde form 3
1: one
0: form 3 yo mwako ino tinde tiko disclose miaka ya nengara wanto wacha yeah. Kukunga kukali kreti but ni nito olegete kinde form 3 kero tu achiete mumbuni boys rally
1: okay
0: moteli naru yukuru kupol mwai I'm in the race agatera
1: okay
0: so from here prochisi yuna rachi chire mbando uchi wateba yaya mwenyaruka nara anaere kuruwe school kete nara kosa wama local school tika nera chara atera ayesang eke usi so mbuya nyasaye
1: okay
0: this man doesn't hear
1: eke usi mbuya nyasaye ngoro kiyoko kura kukuna
0: mbuya nyasaye
1: that song okay
0: so kinkara after na kurira bono na ikaransiri umwana na hali tulende kwenye kuherengere na kinga kibono na akora nanyo wale opportunity na hati na wachiali
1: yes
0: ingu nye waka chisabu chiani mupasto ulikura andi na hati nina oteba nga mbali inga vati etu kutulika incho li nara kutela lakini nilipeba mkono nilienda nikaombewa wakofu iyo mwaka nikiwa form 3
1: okay
0: yeah
1: alright ono watori kirega bu watatebi goro yeye uno chiete college that oto e sabari bono kuruga ige street ya kogia ndrete gotera nga yogo shiriki na ande nga kiwe nyoreto
0: this what it is yeah. I love that part inche unanga saine gotera ma obo kumambu anga obo kumambu anga agete na yes. Lenge ta